0: Man, what's on? And a tweet. Don't you shin a contoya? Guna matishumata. Who a chiquena ho? Guna, nanan, matan and a sea. Guba. Who a nan, matan del a? Nalwin and gain and quatan. Nal what and tota. Ashanat and a lop, hope, pato, canchio, cashti, catum. Me. Kyo na hu nan so, ni kyo na lwata. He kyo a he, ngwe kyo he. Ho ni, na ho. Ga ke niyo. Tsa bwi. Ndo ya, sha a tsa na ma kia shkin chushi na ma tso hu he. He tang kanda na lwata. Ho man gwe kyo he, man ga ke tsa niyo he. Ma li nda tsko tsa he, na nga ke ta. Lui teo shka lui, he hun tso. Ni na, nang u tsa, kyo nang ke na lui. Anda tinsio do anho ho ni kya he shande tui na lwa tsa hende ho tnen iwa he ho ni he mana wha tsa ho ke tsa ana ande wi ho nang kon tha nang kwa kyo tsa wi ho shanande na shwa he ho ni ho tsa wi ngan he no shwa he na shwa ho ni tsiu he ngka kwa ya no ho nande iu to se mande ndwa ni ho mesa he kwa He shanan de kwa he manda wa ken ta mi. Nang ka we tsa. Chushi na matzo. Shawe epifania. Ho shanan de bet kwa he. Ho ni man ka tsa we gwin ha he. Nang we gwin hondo na. Ho do te nao a ken he. Ho ni nang we ho. Nang ka de ko tsa we. Kion ta lui. Chikwe tsu na. Chikwa na ko lue ha ang we. Nang ka tku wa. Nso tsa. Ka tku. Ka kui chi ho ka loe do de kyo anan kin a lua nan so tsa nan khu tsa de ko tsa wi so na wi we do nan jon i tsu na a testigo chu kwa sha we na ma tsa tsia na tsia nan khu ya cho man ti do na hu na den a nan ba wi na hu kwen su shwe man dai mun giu na do tsa hu man ti hu he nan Dae ho, man yo chun tsa. Na ki tsu nang gwe wa. Kwe na kyo l'o. Do na kyo. Na si tsko na hu na man kya. Dae l'ku ndi. Ho sha kwe sku hi na tingwe ndi tsingwi hi. Pa. Ki ndi. Pa lwe l'tsko. Ho. Nang kal ho na tiyo. Nang de sku. Sku ndi ni. Sho ni. Te nda na tsingwi. Lua na ma tsu hu. Sho wa epifania. Yu chi kui shawe na man o na kol aya shawe na ya ti tso shi na zan a hu na kin aya na mi yu chi den a na hu na s a na si den sa na hu den u na ki tsu na ngwe wa to na shu he na hu na chakui ani na kiola hin tia na si kui no ha na kil o ba na du raul shawe epifania curandera ando partera sinstral hu Quiz school, Namuchina, Man Aya, Nakot Ayan, Nakin Hung Chu Naya, Hungwe.
1: Nato Nyonda.
0: Hochushi, Nakontoya. An a Nate Hung Dansun Aya. An a Hayanat Cotton Aya, Nakin Aya. Chushina li naya, na shawe a, shohe. Do na hu na chokim aini, na kiola,

del cuandaya na kiolo. Shuhe tola na linaya mayuchinam ko na kachi ko na nyu na ki nante na ki hu we nan a to na nu chi sa lhe te ton inu sko na si sko to na kot man a na kiwa shuhe linaya chukwa na kwet sko na kwen he do na to sho sko na he do na a sko na nyu na do ho ho na kum na na si na ya na sing gwe sko na ma kwen da na ngi a shkin za sko na ma kwen da na ngi a sko na kwen li ma do na kye

nan kul ana sihan angwe. Sko na likman ana tibyo ni nan wea. Kial wae ho hermana naya na sin nandats awa nats a comparti secreto natsko na si. Do natsko na kona na kinde. Sko na nyun dew a sko na nyun dun dun a to. Mayuchi nan ko na naya nan diza. Chwe na si mai. Na si na de anatibio luaya. Do na shwe he.

0: chicana no fara la fara chicana dashi na ti costo indo cona ti costo loña vista la dashi nera fara tavina no kubika no fara sava tu cura da ka mina ni ora fara no ni o si si ni o fara ika ya chindo na ra ya ta no kubika fara ndo va e ka china a sava tu na ra ndika i tavina ra chika na te si ya no si si ni o ika chika na te si ya ra fara tsa ni ndika ga fara chindo u ne no kubika fara ndo va na ka china sava tu na ra i i sa mina ra ka na i ra to no ni yo yu ku ya ka ni na i ni ka ka yu na chi ku sa ta yu ku ka fara chindo chindo ne no kubika asasta na anda ana sa na sin ni nada chindo na yo ku ni si yo ko ka fara ndo va na yu vi ya kubi na ka china ra nya ka ke isa na nyu fa vi ya isa ta ta na mi na ra sa ka isa na a sa va ku na ra fara e yo yo kuña kubi gachina yo kuta no gachina ra ño sabe yo yo kuta no ga fara yo ku ye fara ku ku ana sa era ndu ku na yo ku fara fa chi yo ne ra lo e si ina ra lo tu ku yo ku ka no ta vi na no kubi ga sin dun ya ne chi ye ra lo e si ina ra si me chi ku ye ra si na ga ra ni ka i ka sin da si na e sa da si yo ku ga ra sin da si na ti costo ra fara chukuinga fara tabina no kubika fara ndoba anaya kubina nyu fabi sana nya kana to isa
1: takachi bayo chitukunti nya nyu fabi nya nte tukuyo ra nya tu fabi ku baba nya nda tu yo ra tukunti nya nyu ra sa fanta na ma i tu ai nya nya kayo shi ra sa fana ma ya chi nya ka te ku tukuyo ina yu vi fabi ku baba yo ra ku ani tu nda tu yo ku ani nya na ma ra nya ka ke nya nda ka ni tu tu nya yo nu wando nya nda na ma tu ti ko ton ti shi ba yo nda na ma ti nya ra lo ku te nya ka ndu shi ba yo to chi sa ba tu ku na ta yo ra kwa ana ke na ya nyu ba yo ra kwa na chinga shi yo ra ka china kwe nda tu yu tu sa vi kwe ndi shi yu tu kuto yo a kwe ku kwe nu ni shi ni yu su kwa ka china ku ni nan ta na ma na ra ni nan ta na ma vi na ti na tu mi ba na ya ku na ina yu vi sa vi ra nya ka ke kan tu shi ndo ya ku ka anu ndo tu nda tu ndo sha te ko ton ti shi ndo chi i na ku si ka i ni ku yo chi ba anda tu yo i tu sa vi nya nu inga na yu vi sa na ra ku vi ka na inga tu chi inda ba tu ka na ra yo ra na ku si ni ko sha te ko ton tishi yo sha tun ta tun yo sha na ve yo sha nyu yo ra na ni yo yara ya ka ke yo ga ya nu ba shin tun yen ta ka nin do sha te kun ti nya chi ba li nya ni yo ra yo ku te nya san tin du nya ta tun du sha cuenta nya programa yo na ni ya nyu sa vi el pueblo mixteco ta shin du shin ta vi ni da te kun ti na na equipo na cuenta na RTG cubi yo shi nya compañera tu nya nya san ta vi so yo na ni ya Kenia Guillén shi ra profesor Solano nya isha na na nya san ta vi so na te kuntiña yo ya ya nundo te kuntiña fin de semana sra tibi tundu in saludo da te kuntiña na ta yo na ñu chinga shi yo na kobi na ra na kunizo na programa yo chisha na yo kuteña shubinde yo